0: nu ewe ki pimpa he. God wedded days. Hello, good afternoon. Hello.
1: DJ Blood.
0: Yes, sir.
1: Apom ti sen.
0: Ya mi adoma hai boko na so e.
1: Nyankopado how be any ho aso mi bien kwaten.
0: Hey, Ras na na brante e.
1: Me na mi the Blues Camp director no.
0: Ana we twa mabo sa na.
1: Woni mi bi.
0: Ka chire mi.
1: E na pe so boti se nyum bi. Ba se enko be si mi kwa masan aba.
0: Mm.
1: O bread mi a change na so enko ti re. Mi ba ma tim bi anya chesia.
0: Ain't for na akwa bebesi.
1: Ha?
0: Ain't
1: for na akwa bebesi. Ah. Enko besi mi koya masana ba obredi ma tinchira so akusi ankusi aga.
0: Era, oso oba ma tin bi na bi da tin be na akwa ba bebesi yi.
1: Enko masana fo. Asa fo mo pe league nya hu. Mo pe Champions League. Di wo tanyu mo mo. Obi a tie di asa fo nyu mo no. Bo mo mo. Wa da roma.
0: Okay.
1: Ah, bo mo mo.
0: Yo, thank you so much. Russ, Nana Brantier.